Kusis kaya uyarillay, wawillay, panillay, mamá, kay santuiki kasangraiko. Kunan puncha o kusikui wang mami pasari, amaya yakiskaja, amaya pareko paskaja. Sigang rabias, kapiñas, kapasarupti, kimnyang amariko y kiksapas punkirong man. Hasta mga kusikui wang ya, ayo kunawan, familia kunawan. Taita Dios, vida ako ikusis kay kimanta, taita Dios tal ni, gracias Señor, nispa. Dios taita ya na pakusunki kay temprano uyarillay nya kanya mga kinikichipika walpa kuna wanyo kuchkaan nya baka kuna toro kuna kuchi kuna wow wakinikichika mama caldo de cordero kupuchay kuchkaan kichi nya Dios taita pa bendisyon in hankunapa kusikiwan panilay wawkilay.